Turacamo tube musangira makonyera sa mu karere ryo no hino tube ngo ni iki kiri kumwe na Afrika. Mujye cha Tanzania nyuma yo ku kipe yange twa gikombe rero cha championnat kugira gusukina rero igikombe cy'igihugu yamaze gukurwa mu kipe ya Azam Simba.